6 in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Parang namis ko ay mga kababayan eh, no? Hello there, good morning mga classmates. Fellow Tapsians, yung mga parents po natin dyan, magandang umaga po sa inyo lahat. Ay! Ako nga po yung nagbabalik sa inyong palatuntunan. Dito pa rin po syempre sa inyo solid ng bayan hanggang pananghalian. This is 107.1 and 107.9 Taps Radio, the realest radio on the planet. Mams DJ Max, till the hour of 12, doon na naman po tayo magkakasama-sama. Maling apat na oras ang inyong mga mamunting buhay ang ating pagkakabala. Diba? Magandang umaga po sa lahat ng nanananghalian dyan. Nanananghalian na dyan. Nag-aalmusal. Ayan. Sa lahat po nag-aalmusal. Kagigising pa lamang or on the way na sa kanigil ng mga trabaho or ganap sa buhay. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ingat-ingat sa buong maghapon mga kababayan. Today is October 8 nga po. Araw ng Huwebes. E bukas Friday, Friday na naman. Diba? Ganun kabilis ang araw. Tignan mo, padako na tayo kaagad ng ikalawang linggo ng October eh. Para medyo nararamdaman ko na ang bare months. Medyo malamig ang umagang. Kayo din ba? Maliban doon sa mga single na malamig talaga hanggang Pasko. Anyway, you've just heard a song from Maria Deborah with a song called Naparabang. Trending to ngayon sa TikTok eh, no? Ayun kasi yung ano ko ngayon. Deal ko sa buhay ko. I'd like to give you the updated songs, di ba? Mga trending din. Ma-update yung ating playlist. Anyway, para po sa mga maaga nakatutok sa ating programa na nais magpadala ng kanigil ng mga mensahe, padala nyo na po yan sa ating text line 0935-810-8217. Good morning nga po pala sa lahat ng mga parents natin dyan, mga Tapsians na nakikinig sa atin, sa lahat po ng mga faculty and staff, sa lahat ng ating mga campus administrators, to our president and CEO, Doc Michael Kilang, to our lovely ever gorgeous COO, Ma'am Joanna, to Doc Reynald, good morning, good morning, good morning, good morning! Ang aga naman ang pabati ni Texter 0771-730 pa lang. Hello, morning DJ Max, long time no chat. Sir, shout out to my Shella May Sagayaga. Pagaling ka, I love you so much. Mwah, mwah, chup, chup lang. From Bernard off to Mawini, the number one listener at Taps Radio, Isabella. Good morning, Sir Bernard! Uy, pagaling ha. Ma'am Shella May Sagayaga. Malamig at maulang umaga, DJ, from Texter 4403. Maulang po sa inyo. Kanina parang makulimlim kaya nag-sasakyan ako kahit medyo mahalang diesel. Anyway mga kapatid, again, apat na oras po ang ating pagsasaluhan. Sana walang iwanan, di tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Diba? O bagay sa iyo ang susunod nating awiting kapatid. Ang awiting pinamagatang Amulto by Cap of Joe, still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Earl Agustin with a song called Dalangin. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet. Kasama niyo pa rin po, DJ Max. Till the hour of 12, dun po tayo magkakasama-sama hanggang sa pagtawid ng inyong pananghalian. Para sa mga nagtatanong ko ng ating question of the day. Ito na ating katanungan, mga kapatid. Para sa mga nagtatanong ko, nasan ako kahapon, bakit walang umere? Mga kapatid, nag-brown out po kasi dito sa Top Santiago, hindi naka-ere ang inyong lingkod. Di ba alam, dito naman ako. Kung pwede ko lang i-extend yung uso ko dito sa mikropono, hinalikan ko na kayo isa-isa. Pasensya na, na-miss kita, ganun-ganun. Pwede ko lang i-extend eh. Shock, Santiago din siya. Yes, yeah, Santiago din po ako. Padala ka na rito, Ma'am Nikit, yun ang pagkain. Sige na. Anyway, mga kababayan, ito ang ating QOTD. Question of the day, saan kayo nagkakilala ng partner o ng jowa mo? Again, saan kayo nagkakilala ng partner o ng jowa mo? Meron nga ba? Parang iba kasi delusional. Ano, wait lang, basahin natin yung iba rito. Tama ba? Una dapat ligawan na magulang bago ang anak. Eto, 3 years na kami ng mami niya. Wait, shoutout kay Sir Joseph Kyle Lopez ang Alori, sa Alorica Cubao daw. Nakikinig daw sila sa atin ngayon. Cubao! Hi po sa mga taga Cubao dyan. Bandang SIMC, hindi ako ano, bandang SIMC. Tapos Santiago nga ni Mabini, Santiago City ito. Again, saan kayo nagkakilala ng partner or ng jowa mo? Isa sa mga viewers natin nag-reply, sabi, sa panaginip daw. Ay, delusion ang naman pala. Nananaginip ka, kapatid! Di ba kayo nagkakilala? Di ba? Pero ano na, pahaging na yun, pahiwatig na ni Lord yun na meron ka ang, meron paparating na special someone sa'yo. Sa panaginip nga lang. Sa club naman nun. Yung enjoy na enjoy ka na dun sa panaginip mo, bigla kang ginising ng realidad na mag-isa ka pa rin, natatanda kang mag-isa. Ay, mali. Sorry. I met him on my worst day pero di naging kami. Kasalanan mo yan, kapatid. Ikaw ang may ano, may problema. Sabi naman dito ni Sir Joseph Kyle Lopez, sa Grindr daw sila nagkakilala. Walang forever sa Grindr. Yan, kaka-dating app mo yan. Sabi daw ano, naubos ang laman ng kanyang GCash. From Mom Annalie, nagkakilala kami ng partner ko DJ sa chat. Tapos nag-meet, yun na yun. Kapag after daw ng chat na gano'n, tusok-tusok sila. May mga kikyam, mga quick-quick, gano'n. After tusok-tusok, ayan na. May nabuong isang bundle ng ano, ng kikyam, gano'n, and so on and so forth. Ay, ibang tusok-tusok ba yun? Sorry. Anyway, mga kababayan, I've got your song from S. Rembora with a song called Mahal Magmahal. Back to back with Sanchez Lola's Pasilio. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
0: Ah, akala ko perfect anak.
1: Ah, eh, yun lang.

8:44 in the morning. At syempre, kasama niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! At nananatili ang ating question of the day, mga kababayan. Saan kayo nagkakilala ng partner or ng jowa mo? Nagkakilala na ba kayo? Kasi man na nandyan na may mga nakatuluyan na talaga. Or sila na, ganyan. Na para bang... Paano po kayo nagkakilala or saan kayo nagkakilala ng partner or ng jowa mo ngayon, di ba? Yung ngayon na hindi yung nakaraan, di ba? Mamaya puro nakaraan yung pag-usapan natin . Good morning po DJ Max, shout out po kay Marta Inday. Inday Martang Judy Kumba na magkapote na magtrabaho. Magkapoteng nagtatrabaho. Paulan po ba dyan sa Alicia ngayon? Para maharo naman dito sa Santiago, ba't magkakapote pa siya? Sir, hirap naman, dami papagawa, thesis, tas puro narrative lala, sabi dito ni Janjan. Alam mo, huwag mo na ituloy, para walang problema. DJ Max, shoutout nga pala kay Ryan Guzman, Amir Yoyong, also to Villa Flores family, always listening at your number one radio station, Taps Radio, the number one station in Isabela, from Amir of Tumawini. Thank you, DJ Max, God bless you all. Thank you po for always tuning in sa mga Tumawinians po natin dyan. DJ, nagkakilala kami ng jowa ko sa Macau noong mag-tour sila doon. Tapos, pag-uwi ko, di ko na inaasahang magkita pa ulit kami dito sa Isabela. Uy, Isabela talaga. Ayun na talagang para sa isa't isa. At yun, nahanap ulit niya profile ko at yun na ulit ang simula namin para di pa... Pero dami pala niyang jowa bukod sa akin. Kaya sa ngayon, lilo muna ako sa kanya. Maraming kalaban, mga jowa, kaliwat kanan. Kaya gusto kong sumuko, DJ. Para naman pala siyang Joyce. Ang katutak naman pala ang kaya niya. Ang dami naman niya palang jowa. Nag-tour sa Macau. Sana all may pang-tour sa Macau. Hello, DJ. Sa una, sa pangalawa, o sa pangatlong ex po ba? Para malinaw lang, sabi ni A.A. Quinazia. Yung ngayon. Oh, talaga yung nakaraan, huwag na natin pag-usapan yan, ma'am. Yun yung pangalan, Quinazia. Red ni Kuya. Anong red ni Kuya? Saan po ay nagkakilala ng partner or ng jowa mo? Yung ngayon, hindi yung pang-ilan yan. Talaga, ma'am. DJ, mainit dito sa Alicia, pero mas better magkapote si Inday Martang Judy Kumba na magtrabaho. Bakit naman? Anyway, tuloy-tuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or comment lang sa ating TikTok live sa mga sandaling ito. For the meantime, let's get back to the music. I've got your song from Over October with song called Ikot. Back to back with Sugar Canes, Lagi na lang. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Jim Brickman with a song called You, still here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio! So saan nga? Saan nga ni? Saan kayo nagkakilala ng iyong partner or ng iyong jowa? Again, saan kayo nagkakilala ng iyong partner or ng iyong jowa? Sabi dito ni Ma'am AA Queen Azia. Partner pala, akala ko ex na. May ganon! Yung nga, sinasabi natin partner, pwede rin naman ang ex kung wala ka pa rin nakakasama ngayon. So somehow qualify your answer dito sa ating question of the day ngayon sa mga sandaling ito. Sabi dito ni Ma'am Mary Grace sa FB DJ, nabudol ako ng kakapuso sa story niya. Ganyan din talaga yung iba eh. No, kapag may crush sila, todo hard sa mga posts, todo react sa mga stories. Nagpapapansin ba? Ganun. Para mapansin na, doon nag-i-start yung conversation eh, yung unang conversation. Tapos ang unang chat eh, hi ate. Tapos ang response eh, hello Ading. May bagong pag-asa. Saan po kayo unang nagkakilala ng iyong partner or ng iyong jowa? Sabi dito ni Madam Tonya, jowa siya ng kaibigan ko, inahas ko lang. So basically sa inuman. Pero joke lang po yun ni Madam Tonya, mga kababayan. Ha? Sa mga agaw dyan, sa mga ahas. Ay, inako! Alimutan ko kung kailan yung World International Ahas Day. International Ahas Day, yung mga ganun. Meron yun yung Snake Day. Pinapost lagi yan ng ABS-CBN nun. Wag pong ganun ha. Wag kayo mag-agaw ng iba. Lalo't pag pinipilit mo, di ba? Hindi tero yan. Balikan kita DJ kapag nagka-boyfriend na ako. Sabi dito ni Ma'am Katka. Ako matagal-tagal pag-arod yan. Ang tawag dito, graduate na yung anak ko ng grade 6, hindi ka pa nakahanap. Ganong katagal! Sa mga single po dyan at hindi makarelate sa ating usapan ngayon sa mga sandaling ito, doon tayo sa delusional part mo, doon sa imaginary part mo. Saan kayo nagkakilala ng imaginary boyfriend mo? Anyway, mahaba-haba pa po ang oras ng ating gugulin. We're actually down here with the first hour of our greatest love song. I've got your song from Celine Dion with a song called The Power of Love, back-to-back with Natalie Cole, Starting Over Again. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. We

920 on the clock. Kapiling nyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio. 920. Isang oras, ano? That was Starting Over Again by Natalie Cole, by the way. Para sa mga nakalimot ko na yung title ng song na yan. May mga nagtatanong sa akin, DJ, nung name ng song na yun? It was Natalie Cole with a song called Starting Over Again. Ewan ko, nag-viral din yun sa, ano, sa feed ko sa Facebook. Na sinasabi, ano ba yun? One song? May mga ganun-ganun. Kalo ko nga yung DJ na yun na nag-voiceover nun. Kalo ko kasi yung una, AI. Totong tao pala yun. Isang radio DJ din sa Easy Rock FM Manila. Which is yung paborito ko rin pinapakinggan pag nasa Manila kami. From KRV Oksona Ingel. Hello DJ Max. Good morning. Long time no here. Tagal mo na wala ka, RV. Tagal kong di nakinig ulit sa iyo. By the way, pa-shoutout naman DJ Max. It's me, KRV, ng Difun Quirino Province. Shoutout na rin sa mga nakikinig dito sa Quirino Province. Pa-request ako ng song na Don't Stop Believing o di naman and Nothing's Gonna Stop Us Now. Maya-maya po, KRV, maple-play natin yan, di ba? May nagbra-Brazilian dan sa harapan ko. Parang mga bagdit tong nasa harapan ko ngayon. Bra-Brazilian dance pa nga ni, di ba? May sumasayaw, paano ba yan? Anyway, ito ang ating question of the day. Saan kayo nagkakilala ng partner mo? Sa church din, tas na love at first sight daw siya. Sabi dito ni Ma'am Imelda Garcia. Love at first sight? Ano ba yan? Love at first sight? Sa bagay, ganun din ako sa asawa ko ngayon. Na love at first sight din ako sa niya. At parehas din kami. Sa church din kami nagkakilala sa isang socialization. Meron kasi kami tinatawag na year-end socialization kapag ano, yun, pagpapalapit ng magtapos ang bagong taon. Magtapos ang taon. Magtapos ang bagong taon? Sa church, love at first sight. On second sight, pwede ba? Sir, sa radyo ako nanonood on the way ng masipag na mag-aral. Oh, nanonood ka pala sa radyo? Galing. Congrats, LJ. On the way ng masipag mag-aral. Parang ine-edjust mo ang sarili mo niyan. Ingat-ingat kapatid na LJ, yung park and shot natin kailan yan. Wala talaga to si LJ hanggang, tama si Danny, hanggang salita ka lang LJ. Hanggang dyan ka na lang LJ. Oh, puro ganon. Puro amba, walang bitaw kumbaga. Ang ating text line mga kababayan, 0935-810-8217. Pwede nyo rin padala sa aking FB page ang ating, ang inyong mga kasagutan sa ating katanungan na DJ Max. Wow, kayo ang wala sa Etiyagi. Wow, kami talaga, ha? Pag-aaya kay, nandun ka na. Ano ba yun? Patapos na yung laban nung nag-aya ka. Oh, tagal nga hindi nakinig ni KRV. Anyway, I've got your song from Air Supply with a song called Lonely is the Night. Back-to-back with Jolomon's Victims of Love. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

9:44 in the morning, mga kababayan. Kapitin niyo pa rin po DJ Mac. Right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Anyway, dala ko pa rin po ang ating katanungan para po sa mga nagtatanong dyan. Hello DJ, nakita mo na po ba yung mga mansyon ni Mayor? Ito na naman tayo. Bahala na sila dyan. Nagpa-dragas naman na si Vice Mayor Harold Respicio. Sabi nga diba ni DILG Secretary John Vic Remulla, baka natural na yung pagiging sayad niya. Yun yung sabi nila ha, wala tayong ano dyan, wala akong pakisangan nila. Sabi naman nung isa nating texter kanina, kanino kakakampi DJ sa magnanakaw o sa bastos? That is a fallacy eh, no? You're restricting the option into two. Bakit ka may kakampihan kung parehas namang mali, di ba? Bakit ka may kakampihan kung parehas namang palang mali, di ba? From Alpha Amor Lial, pa-invite. Pa-invite po sa page mo, Di Mahagilap. Pati Di Mahagilap yung page ko, nakapag-message ka nga. Pabati na rin po ngayon from Quirino Province. Bati mo lahat ng mga taga... How do you pronounce the name of this particular... Tama, bayan dyan sa may Quirino. Jodol, tama po ba? Jodol, salamat. Shout out to Ma'am Alpha Amorlia. Good morning, good morning, good morning. Shout out sa katabi kong maganda, sabi ni LJ. Naku, alam mo ba, Joanna? May kwento sa akin niya si LJ na may natitipuhan daw siya. Kung ako sa'yo, sampalin mo siya ngayon habang katabi mo, di ba? Sabi niya, alam mo sir, may maganda eh. Tignan natin, sabi niya pa sa akin. Ay, Innova pala, may maganda daw ang Innova, sabi niya. May gusto daw silang bilhin. Ang dami naman binibenta. Ito ang paldo talaga si LG, ang dami binibenta, ang dami pinopopost niya. Mga reposes eh, no? O na pala, bumibili ng mga repo, kapatid. Ayan, nasampal nga yan. Isa pa nga, Joanna, para sa akin naman. Sa burol ng kabatch ko, DJ, sabi dito ni Jovelyn Dennis. Ang pangit naman ng first meeting ninyo sa burol pa. Ayan, patay na patay siya sa'yo ngayon. Kalayo mo yun! Huwag lang sampal, Joanna. Tadyakan mo! Like shout out to LJ and Joanna na magkasama ngayon sa kanilang sasakyan. Pasok sa school ha. Anyway, I've got a song from Luther Vandross with the song called Dance With My Father, back to back with David Pomeranz on this day. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio with yours truly of course. My name is DJ Max.

At ako'y namuro problema kung saan ko hagilapin ang aking schedule at nawawala kagabi pa. May ayuda kasi ngayon! Hello po, good morning, good morning, good morning, good morning! Kapiling niyo pa rin po DJ Max right here at 107.1 and 107.9 Taps Radio. The realest radio on the planet, mga kababayan. Till the hour of 12 po tayo magkakasama-sama. Sana walang iwanan hindi tulad ng iba dyan na nang iiwan na lang. Again and again, ito ang ating question of the day para po sa mga kakatunin lamang sa ating programa na hindi ganong aware kung ano yung context ng ating pinag-uusapan. Saan kayo nagkakilala ng iyong partner or ng iyong jowa? Saan kayo unang nagkakilala ng iyong partner or ng iyong jowa? Sabi dito ni Janine Espeleta, sa FB DJ, hilig niyang mag-react sa mga post ko at my day kahit di ko ina-accept yung friend request niya hanggang sa nakuha niya talaga attention ko. Wow naman. Nakabigyan naman pala ng attention, kapatid. Ina-accept ko na friend request niya tapos nag-chat siya agad sa akin. Na-curious ako sa kanya kasi pusa yung DP niya. Ah, mahilig siya sa pusa. Kaya pala. O, alam ko na. Nag-VM pa siya sa akin. Ang pogi ng boses. Tapos ang pogi din pala talaga niya. Lalo na sa personal. Ayun! Kinilig ang kanyang pusa! Kasi nga, mahilig siya sa pusa. Okay, nag-gets niyo po ba? Mahilig naman pala siya sa pusa. Kinilig pati ang kanyang pusa nung nakita daw niya. O yun, diba? Nahumaling, kumbaga. DJ, mainit dito sa Alicia. Oh, mainit ba? Gusto ko na ngang lumayo sa kanya at magpakalayo-layo sa kanya. Kaya lang di ko magawa kahit masakit, sabi ni Texter 2829. Nako. Sinasaktan mo lang din yung sarili mo kapag ganyan, kapatid, di ba? Yung iba sa bahay ng tropa, inagaw lang, sabi dito ni G. Onal. Mga agaw alert, mga kababayan. May mga agaw po dito. So dapat itong mga three, tinatadyakan. Napadaan sa live stream ng aking jowa DJ. Hindi ko pa siya jowa noon, pero napugian talaga ako sa kanya, sabi dito ni G. Antonio. Ako, baka nasa live stream ko rin yung para sa inyo. Diba? Baka na sa mga live stream pala sa TikTok na yun na yung panibagong dating app. TikTok na. Hello mga kababayan, I've got your song from Jano Gibbs with a song called Beanie Beanie. Back to back with Augie Alcacid's Bakit Ngayon Ka Lang. Still here of course at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

Ang bilis naman na. Di ba ako nakapagpahinga? Anyway, ako po yung nagbabalik sa inyong mga tinga, mga kababayan. Kasama niyo pa rin po DJ Max hanggang inyong pananghalian. Alas 10:30. Joke lang. 10:19. 10:19 ang ating oras, mga kababayan. Para po sa mga hindi nakatama kanikanil mga orasan sa mga sandali ito. Good morning, good morning, good morning, good morning! Sa mga naghanap sa ating kahapon, eh, pasensya na po ha. Eh, nawala akong panandalian. Sabi dito ni Texter 2829, DJ, nagkakilala kami sa Macau. Siya ay taga Kawayan, ako naman, taga dito sa Etiague. At this coming Feb, after Chinese New Year, mag-tour ulit kami, baka sakaling mabawasan ng pagkababaero niya, DJ. Doon ko makikita kung talaga bang totoo mga sinabi niya na magbabago siya. Pagdating niya sa Macau, super kababaero niya, DJ. Dami niyang jowa. Kapatid, red flag na pala eh. Tapos, itatry mo pa din. Hindi ba ikaw lang din yung masasaktan dyan at sinasaktan mo lang din yung sarili mo? Wala. Nag-i-expect ka na magbabago siya. Eh, what if mag-fail yung expectation mo na yun? Eh, dinasaktan ka lang din, di ba? Sa una pa lang red flag na, iwasin na. Para mas hindi madagdagan yung sakit, di ba? Madami na palang jowa, kapatid eh, di ba? Meron nga mga insecure mga babae na once a cheater, always a cheater. Meron yung iba na deserving magbago at deserving mabigyan ng ikalawang pagkakataon, pero hindi lahat, di ba? Diyan ka magiging masaya at trip mong magpakamartir, go ahead. Sino kami para husgahan ka at sino kami para palitan yung pag-iisip mo patungkol sa pagmamahalan ninyong dalawa? Diba? Kami, nakasira na pala ako ng relasyon dito, no? Bahala ka dyan, kapatid. Sa ordination, nakita niya ako tapos sabi niya sa kasama, ihilang, grabe naman, ihilang ang pahinga. Ang tanong ko naman, saan kayo nagkakilala ng asawa mo, DJ? Sabi dito ni Anne Crowell. Nabanggit ko na nga po kanina at hindi ko nababanggitin ulit. Ang usapan ay kayo, hindi ako. Sa FB kami nagkakilala, DJ. Paano po kayo nagkakilala sa Facebook? Talagang the dawn of digital media, you know, of social media, puro sa Facebook, mga dating app. Wala na yung mga ano, you know, old-fashioned na harana, di ba? Anyway, I've got your song from Jeneline Mercado with a song called Kahit Sandali, back-to-back with Sarah Jeronimo's Forever's Not Enough. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: maaga mong umuwi. Diba, sahod din yung mamaya?
1: Bukas na lang ako magsasahod. Andun na kasing nakapila. Yung mga naniningil ng mga pautang.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Enjoy the best of love songs. Here I am. Your mellow songs.
3: Hello.

10:45 on the clock, mga kababayan. We're down here with the final scratch of this particular segment, The Greatest Love Song. I was able to play you guys your favorite love songs, mellow songs, at kung ano pa man yung mga hugot songs ninyo, di ba? Especially sa may mga pinagdadaanan dyan. Naway nakapag-relax kayo ng mga panandalian man lang. Muli nyo nabalikan yung mga alaalang medyo nagpakirot ng inyong mga puso. Nagpakirot talaga, no? Ang ating text line ay bukas po rin po sa inyong mga palad para sa mga nais magpadala na kanikin ng mga mensahe, shoutouts, greetings, or mga song requests. Those are 09-35-810-8217. Again, 09-35-810-8217. A big shoutout as well sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon. Sa kanilang mga tahanan, sasakyan, o sa kung saan-saan mang mga tambayan yan. Naway, kami ang inyong background sa buong maghapon ninyo. And for those of you guys wondering kung ano yung title ng song na na-play natin kanina bago ang tuloy ang pag-adlib natin, that was Rosel Nava with a song called Bakit Nga Ba Mahal Kita? Talagang itong si Rosel mahilig magtanong pati sa apelyado niya, no? Rosel Nava? Hindi pa, Maria pa lang. At ang ating katanungan, saan kayo unang nagkakilala ng iyong jowa or ng partner mo? Again, saan kayo unang nagkakilala ng jowa or ng partner mo? Sabi nung isa nating viewer kanina sa ating TikTok live, nagkakilala po kami sa Kanto DJ kasi nawalan po siya ng 1,000 at tinulungan ko po siya maghanap ng 1,000 niya. Nung hindi na namin makita DJ, binigay ko na lang yung 1,000 na pulot ko kanina. Ikaw naman bala yun, boy! Ikaw ha, medyo malikot. Pero nahanap mo ang forever mo. Sa birthday ng tropa namin DJ, doon ang unang first meeting namin sa Ambalatungan from D-Star Olivar. Ambalatungan pangani. Diyan talaga nagsisimula sa mga reto-reto, di ba? Namit mo nung ang tawag dito. Namit mo nung mga panahong iyon. Basta 'yun. Ay si Miss Jessa pala 'yun, Ma'am Jessa. Ala kayo. Sa school po DJ, first boyfriend at naging asawa ko siya DJ sa Santiago City National High School from Lizel Rebulledo. City High pa! Diyan din namin itong kaibigan ko yung ano niya, first girlfriend niya ever. Ay ngayon sila na. Mag-asawa na sila. Big shoutout sa aking matalik na kaibigan, Jeff Brian Santos, sa kanyang may bahay, Valerie Takyan. Ay, hindi pa pala kasal. Ano pa lang? Going strong. Mamaya masabi kong iba'y mapagalitan pa. Anyway, I've got your song from Christian Bautista with a song called The Way You Look At Me, back-to-back with Jed Madela's Forevermore. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

was Yumi Laksamana with the song called Josa. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Daps Radio. Real radio. Magbabalik nga po, DJ Max, mga kababayan. Dito pa rin sa inyo, Solid Tambayan. We're down here with the final hour ng ating pagsasama-sama. Magpapaalaman na naman tayo. Maraming salamat po sa mga patuloy na nakatunin sa ating programa. Nanatili ating question of the day, ano or saan pala? Saan kayo unang nag-meet ng iyong jowa or ng iyong partner? Again, saan kayo unang nag-meet ng iyong jowa or ng iyong partner? Sabi dito ni Dalen Magno, sa gilid-gilid lang DJ. Kaya ka pala tinawag na side chick kasi sa side-side lang. Ouch, DJ, ha? Masyadong seryoso, ha? Sabi, sa gilid-gilid lang, di ba? Sa skinita, yan. Sa inuman kami unang nagkita, DJ, kasama with tropa sa sulok bar. Naku, sulok bar pa nga. Talagang, magtatagal ba yan? Magtatagal ba ang mga ganyan? Sa airport po, DJ, sa Mike Clark, Pampanga, from Kimberly Cuenta. Dati ko kasi siyang best friend. Isa siya sa mga naghatid sa akin noon papuntang Taiwan. Wow. From friends to lovers, ha? Stay strong sa inyo, ha? Mamaya pag uwi mo, may iba nang susundo naman sa'yo. Ganon. Siyempre, nag-aabang siya rito sa Isabela. Tapos ikaw, may ibang susundo sa'yo sa airport. Ganon. Sa may Felicitas Pansiteria po, DJ. Sa may Felicitas Pansiteria po, DJ. Frequent customer po kasi namin siya, kaya nahulog ako sa kanya. Pero siya po ang nag-first move, DJ, kasi hiningi niya po yung number ko at kasama ko. Haba naman ang hair niyo! Nasa Felicitas ang true love, mga kababayan. Wala naman pala sa McDo. Namimiss ko tuloy ang pansit kabagan. O, na-promote. Felicitas. Hello po. Shoutout po kay... Shoutout po DJ kay Inday, Martang Judy Kumba na magsundo na sa Sola na nakakapote. Ito naman. Puro namang ganun. Puro pambabas kay Inday, Martang Judy Kumba. Ayan naman, mga babayan. We still got three more ad-libs to spare here. You might wanna check me out till the end of this particular program. Malapit-lapit na po tayo mamaalam sa isa't isa. I've got your song from Beanie with a song called Salamin Salamin. Back-to-back with SB19's Dam. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

2019 with Dam. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio, mga kababayan. Still got a question here. Saan kayo unang nagkakilala ng iyong partner or ng iyong jowa? Again, saan kayo unang nagkakilala ng iyong partner or ng iyong jowa? Medyo parang dibighay tayo din ng mga kapalit. Diba? Sabi dito ni Jamie Barbona. Dahil sa larong MLDJ, doon kami una nagkakilala kasi siya ang nagpilot ng aking account. Hirap naman kasi i-ano naman ng mga spelling nyo na yan. Okay, nagpilot ng iyo. Ano yung nagpilot? Piloto? Ganon. Yung gumamit, okay, parang mag-rank up, ganun siguro. Kasi ako naglalaro ng ML, mga kapatid, pasensya na po, ha. Pero yung isa ko kasi kay kaibigan, ang dami niyang nakilala dyan sa ML. Malandi kasi yung kaibigan ko, DJ, hindi bash yun kay Inday Martang Judy Kumba. Ay, hindi pala bash yun. Papuri daw pala yun, Inday Martang Judy Kumba. Magkapote ka daw. Sabi dito ni Judy Magbanwa, gusto kong sagutin ang tanong mo, DJ, kaso hindi po kami. Kailan kaya, sabi niya. At parang ginawa mo pa akong manghulaan. Ano to, online hulaan? Kung kailan kayo magiging kayo, gano'n? Hindi ko din masasagot yan, kapatid, kasi minsan kailangan mo lang din lumandi, gano'n. Minsan kailangan mo lang din mag-first move, one leap, gano'n. Umakbang ka. DJ Marites ka talaga, sabi dito ni Eden niya. Nagtanong lang ako, kapatid. Ikaw tong Marites, nakikinig kay. Diba? Palibhasa, single ka for life. Diba? Napaka-init naman ng dilan. Sa TikTok nga ni DJ, crush niya ako, sabi dito ni Edge Gooby. Wow naman. Talagang sana hinintay mo man lang na sabihin niya ano na sa TikTok kanya nakilala dahil crush ka niya. Sariling buhat naman tong isang DJ, shout out po kay Jessica Gapusan at Seleni Bedanya. Shout out to Jessica Gapusan and Seleni Bedanya. Sa GC daw sila nag-meet. Pumasok kayo sa Messenger, ganon. Big shout out to Sir Ido. Na nakilala niya na ang kanya forever sa school. Yan ang ating topic of the day. Saan kayo unang nagkakilala ng iyong jowa or ng iyong partner? Anyway, I've got here a song from Max G. Andreson with a song called Halika na Lika na. Back to back with Yuri Do featuring Skastik Lee with a song called Rosas. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio. Real Radio.

0: Hanggang ngayon ba naman? Naghanap ka ng lumipad na yero sa kapitbahay natin? Tagal nang natapos ang bagyo ah.
1: Hindi pare, yung misis ko kasi, mula nung bagyo, di pa bumabalik. Baka sakaling magbago ang isip eh, at bumalik na sa akin. Mahal, bumalik ka na.
2: Wala nang bagyo.
0: Pae, yun lang.
3: Welcome to the Lunch Break Show.
4: Welcome to the Lunch Break Show.

At gaya ng nakagawian mga kababayan, mga classmates and fellow Tipsian, gaya rin ng mga paglipas ng araw, ako po'y mamamaalam na rin. At dito na po tayo sa huling bahagi ng ating kwentuhan. Na kung saan, ang susunod na mga oras, hayaan ko na kayong mapag-isa. Parang nagsenti ang inyong lingkod mga kababayan. Hindi makata kahit papaano. Anyway, we're down here with the final scratch of our program. Kaya pa ako ituloy na magpapaalam. Pero nandito pa rin po ako para i-cater ang inyong mga kasagutan, song requests, shoutouts, or greetings. Kaya sa mga nais humabol, padala niyo po yan sa ating text line 0935-810-8217. Nananatili ang ating katanungan, saan kayo nagkakilala ng iyong boyfriend or ng iyong jowa? Ng iyong jowa or ng iyong partner? Sa bahay, sabi ni Renzi Sarda. Ang bilis naman, binahay ka agad, di ba? Sa isang resort DJ sa Maykawayan City. Wow. Swimming yan. Nagsisiran kayo. Sinisid ka niya o sinisid mo siya? Sisid yan? Nag-wave lang siya DJ sa Facebook Messenger at nasakal na nga, nakasal na, sabi ni Max Lanoy. Diyan nagsisimula ang lahat, sa wave, react sa mga stories, sa mga posts, hanggang sa... Ayun na, nakatatlo na, di ba? Tatlong anibersaryo. Sa outer space, sabi ko na, delusional ka na. O talaga, Rosel Malyapre. Sa palengke DJ, madalas kasi kami magkasabayan sa palengke tuwing linggo na namimili ng mga pang-ulam. Sa palengke. Ado mo na siguro na nakita pero hindi mo doon na nakilala? Tama ba? Tama bang interpretation ko? Ano ba yun? Nasaan na siya? Nasaan na yung nag-comment na yun? Sa palengke. Ayun, Sir Gabriel Zurita. Bahala kayo kung saan kayo nag-meet. Anyway, marami salamat po sa lahat naman nakasama natin sa loob ng 4 na oras na non-stop na kulitan. Once again, this has been your DJ. My name is DJ Matt. Saying you a goodbye. Enjoy the rest of the day, mga kababayan. Laging tatandaan ang mata sa langit, paa sa lupa. Mangarap na mataas, tuparin ng patas. As I leave this program, let me give you a song from Somber. The song called Back to Friends, back to back with Miley Cyrus, End of the World. Still here, of course, at 107.1 and 107.9 Taps Radio, Real Radio.

0: Muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Sa mat.
2: Ma'am, tagpakamatay na po. Ang dami kasi niyang problema eh.
1: Yun lang.

0: bang mag-enroll sa TAPS dahil galing ka ng public o hindi ka academically prepared? Just try. In a few months, gagaling ka rin. Makikita mo na naiiba sa TAPS. Accept the challenge. Be a TAPSian. I'm Diana Guyod, a grade 7 learner.
1: Cecil, bakit ka umiiyak?
2: Ate, sabi kasi ng doktor, tatanggalin ako ng bootleg.
1: Eh, yun lang pala eh. Ba't ka umiiyak?
2: Ate, buti kong one leg lang. Eh kung bootleg, wala na akong legs. Pastil lang.
1: yun lang.
3: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.
5: Ang musikang pangmasa.

0: Congratulations, TAPS Nassim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School in Isabela Division.
1: Ako.
2: Ha? Paano nangyari yun?
1: Ma, maniwala ka. Aksidente ang nangyari.
2: Naglalakad ka sa talya? Tapos nabunggo ka ng lalaki? Buntis agad? Ganun ba yun? Aksidente?
1: Ah, eh, yun lang.

0: Pare, sa wakas, nagka-girlfriend na ako.
1: Bakit pare? Ngayon ka lang ba nagka-GF?
0: Oh pare, sobrang higpit kasi ni Mrs. eh. Ngayon lang ako nakalusot.
1: Ah eh, yun lang.

0: Cecil, nagtataka lang ako. Bakit kaya ang alat-alat ng tubig sa dagat?
1: Bobong, kaya maalat ang tubig sa dagat para hindi madaling mapanis ang mga isda. Syunga-syunga!
0: Ah eh, yun lang.
2: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
3: This is your 24/7 FM, TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: dapat?
1: Kasi po, hindi ako makatulog sa gabi.
0: Oh, bakit hindi ka makatulog?
1: Kasi po, may pinoproblema po ako.
0: Ano naman yung pinoproblema mo?
1: Kasi po, ate, ang dami kong pimples.
0: Ah, eh, yun lang.
2: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on Tops Radio.

0: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
1: Utusan. Ang kapal mo! Kapag ang baboy natin malakas kumain, tuwang-tuwa kayo? Sino ba talaga anak ninyo? Ako o yung baboy? Umayos ka, Nay! Huwag ganyan!
2: Yun lang!

Alam nyo ba na isang malaking kaibahan sa TAPS ay ang paraan ng pagmomonitor ng mga administrators sa kanilang mga guro? Lahat kasi ng nangyayari sa silid-aralan at ginagawa ng mga guro ay nakikita ng mga pamunuan sa pamamagitan ng CCTV cameras. Kaya naman, nakikinabang ng todo ang mga estudyante. Walang nasasayang na oras dahil bawat minuto ay mahalaga sa TAPS. Yan ang TAPS. Patuloy na ginagampanan ang kanyang tungkulin sa pinakamataas nitong antas. No other school does it better. That's the power of TAPS 10.

0: Alam mo, magaling yung tatay ko. Alam mo yung Pacific Ocean? Siya ang humukay doon.
1: Ay, maura na. Eh, wala pala yung tatay mo sa tatay ko eh. Alam mo ba yung Dead Sea?
0: Oo, bakit?
1: Siya lang naman ang pumatay nun eh.

0: Pare, kailan bakasyon mo?
1: Bakit? Magyaya ka bang mag-beach? Sige, tara. Yayain mo din yung mga barkada natin. Si Paring Juan tsaka si Pedro, tawagin natin. Tsaka yung bagong barkada natin, sila Bobong tsaka si JR, di ba? Tara, tawagin natin.
2: Wait lang, teka-teka lang. Ang dami eh. Pwede bang dalawa lang tayo? Nang masolo naman kita?
1: Eh, yun lang.

gusto lang po namin magbigay ng announcement ngayong araw po ng aming Tops Bazaar 2026 sa Tops Sterling Campus. Ito ay dadaluhan ng lahat ng mga estudyante at mga magulang, mga kamag-anak ng aming mga estudyante sa Top Achievers Private School Incorporated Alicia Campus. Sa lahat po ng mga magulang, sa lahat po ng mga guardians at siyempre sa lahat po ng mga kapamilya ng aming mga estudyante, welcome po kayo sa aming Tops Bazaar 2026 na sa unang pagkakataon ay gaganapin sa bagong campus. Ito ang Sterling Campus. Magkita-kita po tayo alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Marami kayong mabibili dyan. May mabibili kayong mga souvenir items at meron mga damit, mga pagkain at mga kung ano-ano-ano pa. May nakikita na akong mga halaman kaninang madaling araw. Yung mga mahilig ng ukay-ukay dyan ha. Pwede kayo pupunta mamaya alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Anytime within the day, pwede kayong pumunta para sa aming Tops Bazaar 2026. Ang mga magbebenta ay mga estudyante ng Tops Alicia. At syempre, para makita nyo na ang inyong nakikita sa Facebook, ang Tops Sterling Campus. Yo! Sige, kita-kita tayo mamaya alas 8 hanggang alas 5 sa Top Sterling Campus. Magkita-kita tayo para magkakwentohan tayo sa bagong campus ng Tops. Ito ay ang Tops Bazaar 2026. See you all! Yung mga naghahanap ng sticker, merong mga sticker available mamaya. Maglalagay din kami ng mga stickers sa inyong mga sasakyan. Aki-daki!

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: Hoy Berna, yung nanay mo, ubo ng ubo sa simbahan kahapon. Pinagtitingin na tuloy siya ng mga tao. Nakakaistorbo kasi pati yung pare, nakatingin sa kanya.
2: Ano ka ba? Ganon talagang nanay ko. Kapag bago ang damit at ganon din siya pagka kasama niya yung batang boyfriend niya. Si Totoy.
1: Ano? Ganon ba? Eh, kahapon ba?
2: Kasama niya si Totoy, kaya siya ubo ng ubo. Proud lang yun kasi kasama niyang bagong boylet niya.
1: Ah eh, yun lang. Kaya pala pati si Father nakatingin sa kanila.

0: ang problemado ka, Bes?
1: Eh kasi naman, bakit ang dugo? Daming naghahanap ng donor at bibihira ang nagdo-donate.
0: Bakit hindi nila subukan magpa-donate ng taba?
1: Isa na ako sa magdo-donate.
0: Puro na lang dugo, dugo, dugo. Taba na rin sana. Ay, yun lang. Ang taba